Siyaza, sama nje sibenani. Siyabukela. Sawukela bawo. Sawukela sifuse ukuthi sifuselele hoba. Thumela umoya oyimpela. Kungaphakathi.